0: Munira nyu ithele ibonapi.
1: Mukiswami himulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkinolela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kinimo sweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mwaka watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi ikihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo sekiswe na wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njero ehopa ikiti nakala ehopa yoguma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa ya uuma mira kola. Mubahe mwati loore rela wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Bye.

Wakati hao wetu na wako le katukangala dianga na ulando mwefora kukumila nanga na mujo class best ulanda ulota kutupala kedia mpaka wakati wasa kumina mbele bondia.

0: yana dipilimbi mmoshe wanja na ishaba yakulota kutinga migagolo muwakati wameshajo mulijimbo lyetu na paki ya dao jona za bujati direkta wavanemba madengo na meshajo mulijimbo lya Cabo Delgado andipo wangila nugwawo na ndi ukana kulupide kenge shirikali ya mulijimbo lya Cabo Delgado inauka na poshela nugu kutandedia uti mulijimbo lya Cabo Delgado mulipitile. Umbodi wetu baada ya diabali di mulijimbo letu wakati ya ule katukwamba mbulile diabali dia mushelambo shetu. Uwajili walipata le mabulishe kumosambiki. Andimanyia mpakulota wilundigwe milugo vyambi vya kwapundishi deshmadengo mabulisha vashelambo shetu. Paulo Shashini atedola nugu wambi wa mapundisho wa mabulisha kumosambiki. Undivaila uode na kwangangola migagolo uvivakuna vinentete wa mosambiki. Wajili ajo andimanya kavili kenga, milugu weshipita vode de kunyuma vya likulutu. Mabulisha kwambi, awanatumika shinu na dinavi de mabulisha lanji mulilangali yetu, na dishe mudinji de shilambu uti shapai. Pakulota kutandede vya madengo weshipajelo, na ishabaya kulota kulunda di wapishi de kutulolelia na de ushishi.
1: Não podemos ter medo de mudanças.
0: Atunalote kujiopa, kuindu langila na kupindi kulanga shimadengo, ikawa kenga vyambone, pakulota kutandede shimadengo shiu, kwanda vadia na kunana wanga vimadengo. Tuoda milugu vyambulisha lanji valilanga lia ku Afrika na mudishe mudinji uti mshilambo shapai. Milugu viukili na tadia kulunda shikolashi shaufundi wa shimadengo. Iye dao indibidi ikamanda inainda. Kulunda nugu wake wako Mosambiki pakulota kumalide migagolo vide vililodia mushilambo shetu.
1: Dikunyu musambikano para responder aos problemas do nosso cotidiano.
0: Uwavile wajili mbodi.

0: Danyango buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mwari katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundilu etu pepi ya.
1: Omar. Dimindi di oye vinu vidikidiki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepi andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledye na lila ledye na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kubuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Ambi dimanya nyango buduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngwa ulile medi atuteka mudiundi miutwe makaja andivaila vakode akutali pande serteza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu.
1: Elo kumbe unkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu
0: umbodi nkwigwilila ngwengwe kumbila medi avataile lipande serteza akode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Ali ndipo shalelo liankebe wanjuluku watendela uduma vadioko kunise.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

narokati wophumulira mkomamelo wa Belgica ni Egyptu vanto mphira ovahaniwa variyari wani khuru na Belgica mphira ndifanyeni ya mono wolopwana ntokosialo ndikhalani khuru na Belgica mono wolopwana lelo mphira okhumela himmawira okhale fal twala ndifunaya wira anamatikhani khuru na Egyptu amane mphira ziso avahana sanave anamatikhala Belgica lelo 1-0 jinta wayani khuru na Egyptu kolwe volongwe mpanta wopacheria vasembera mikharikhari miluko mitanu aiso mikharikhari 25 segundos mpanta wopacheria anamatikhani khuru na Belgica ikamisa Socheria akapulula Ocheria ni imeya Soripa anamatikha awe Egyptu olova awanre ikamisa Sotela nakapulula Otela navefuntele khuru na Belgica awanre ikamisa Yoripa manani hakawaba haikuru anamatikha wosola wera ni khuru ntikhana wena na Belgica ni khuru nulupale ele golu mosane vinre mpanta wopacheria yokhala orikunciwe kane maziso itakata mathamini mwane khuru nena na owe Egyptu ni khuru na wa Africa Egyptu amkusha mphira nare anamatikha Belgica tane vahana mphira vaakwati ula tupanyeni ya mono wolopana okhumera fefalta kenako omoroxiwe anamatikha mosane khuru na we Egyptu oliriwa Ngovi yo amroshi yo masipalo venya anamatikhala avahana sa wakati unaba unapanyana ya ni the face ni kuru na we Egyptu o manaliwa eri o holo wa ni kuru na Egyptu o mbe tamosa masi anamatikhani kuru na o Belgica amungusha mpira amatikhiru tuli o mbe tamosa anamatikhani kuru na o Egyptu o tikihiru watamana matavi o vahiriru na matavi ni kuru na o Belgica mpira o holi hiwa o nipanyani ya o vahiwe ni kape na matika ni kuru na o Belgica masi mpira o kumelo mkoni o nikela ufunyua kava o lati namatika numero dos ni kuru na o Egyptu o moro shiwa na matika mosa ni kuru na o Belgica na wani mshie no himiwara kuvetuvo o lati numero 11 ni kuru na o Belgica mamira wa mosa ori pana watam bikara ni sawe omutu kwa toto mpanta wotuli numero 2 ni kuru na Egyptu tomvonye mpira omujere kumanakana mwa mpira ahiso ora ta we ta wa o Belgica orin na matika numero 8 one phanya ne amono wolo pana over heria mkhwa yoro holo o hobi ha matame kuru nare o mani wa Thomasi ore phanya ne ya eriari vatamelo vamandiwa e penalty masi mphira ogumihiwavo nanamatikha ani khuru na we Egyptu khala wera kereke no Belgica khala wera yanopiha mathavi aya okathi ula va namatikha mosani khuru na we Egyptu torona mphira omvanyerya mono wolopwana nomvahe numero 7 numero 7 oniphanyeniya otikhaka mono wothiyana ovahiwa numero 11 mphira okhumela ota mhini wanamatikha numero 11 ni khuru na we Egyptu yowo amananiha ikhanelo sombeta namatikha ani khuru na Belgica wotyelela onaphiyeriya mphira ola okhumelaka ota okathi mosa anamatikha ni khuru na Egyptu yavekela yavale epenalti masi na mushini onahime wera khivo yorelela omaniwa epenalti kinimona mosala namatikha mosa ni khuru na Egyptu asomereraka akhwawe avahaka ikuru okhala wera sithwene yaro khala mweyulu pale kafina weraka olati namatikha mtokotoko shani khuru na we Egyptu yo tona avaha ikuru anamatikha akhwasa wera ni khuru na Egyptu ni mosa ni mosa nampanta wano otele nya ariene awa Afrika weno siso matikhelo aya khale vereka shavanchi pale ne makhuru yale ampanta wa Europa nakhalaka mpanta wa Asia siso mphira naphanyene ya namatikha o Belgica namatikha o Belgica tavahana mphira va ohetihiwa lelo naphanyene ovekana la area nakana mphira anamatikha o Belgica anovahana amphera mtikhiruli omtikhiria ambahe mkhwawe olekahe kete numero omoroxiwa namushini omira kuvetuvo nare e falta ke kai ole di numero 11 matika ni khuru na o Belgica moroshiwe okathi kahiso of watamela na mathavi ani khuru na we Egyptu kene mona na matika numero 22 ani khuru na we Egyptu o manani haka wale liha kwa wera hata meleshe o mathavini hana hokolwaka na mushini o himya opora bakhandia ya o vaniwa o khaliwa e barrera muhina mani khuru na we Egyptu na matika numero 7
kiri mo na kavale e mena nimpira o mane va kane ne o mba ka mkhaye be o to to moro hele hole va kane mo moro zoito moro zoito belgica o mve ta mo sa a he o vera ma si o vera thum kina ku o na mate khano moro zoito de kurno belgica o mo di hele firma so vakiwa mpira o mani va o mani diwa ka mono wo tiya no panyana moro zoito na mate ka o belgica yo ka mo hima kwera to thambi kharane sawe si so o mani va pira o hopi ha matave ni kurno belgica ha sono egipto ma si o hopo liwa ne ani mate ka ni kurno egipto lelo belgica a ri wo hi pisana o ma khel mate ka mo sere kurno egipto o va herre mo khaye o ne panyana mo no wo tiena o le numero aya ya ro manesha mpaka mpira o pia mwetoni ma na mo herre matave ni kurno na o belgica mpira oni o mani wa ka wa ku vesi so kala wera makuru ala o maili akina ku anavia o likanyiha ni akina ku anavia o varishia ele vruhia mpanta wo pacheria o la ti numero za seta ni kuru no belgica o mba hen kwai o ne fanya nere na kana mpira si so wo hi pisa vo mpira o ne fanya ne motoni ma numero 14 ani kuru no belgica ana matika o belgica ya veria ka utia tia wo kuvela si so o mana ni ha o mpunya egipto egipto na o mana ni ha ovarshesha mathavi yao wera kumelele yota kala bariere wa ramushini ohemeriha we meshiwa mpira ohimeka wera na matika numero 11 alikuru no belgica o moroshiwa kahkini ke khai ayo o moroshiwa ni na matika numero 19 alikuru na we egypto ukati mosa mpira oneponyeni yawe oteriwene vale wira emaniwe elivere lengela upo pia banchi parasha mathavi ani kuruna na we Egypto na matika o lepela opuro o emeshiri wa mpira piro hemeshiwa si soba nikela oweha nikela wira naya ka ukati wangela o maniwa mpiro le o kala na matika emele vale ni mpira ti numero 7 ani kuru na o Belgica na matika numero 23 o kanetongo hera mathabe ni kuru na we Egypto maneni haka wale ni hakwa opro wemela o kala wira kuvane la umitita wera siso vakala onyo holaka mathavi ani kuru na wena kini mwana na matika numero 11 numero 17 numero 2 a ni kuru na we Egypto maneni haka wemela opro na mushino himeye wera vantune ya etekeliwe e barreira mukena ku ore mwira mo mpathi o manani haka o khoti hera wera mpira o hivere vathi vathi o le ambanti o venya mpinelo ka kuma mayo baliwa na bae na mati kama thavini o mukumi ha mpira ola ola de broine o manne mpira ola numero 7 ni kuru na o belgica va enikela o maniwa kanto o loto lo kala wera nar ka hin loto mpira ola amanne e bara mono wolo pana ntoko sisale antikaya ana matikala e kuruna na o Belgica mpira nikela o maniwa variari nwa na matavi ani kuruna o Egypto ana maweria ale ana masvidiwa mentoko sa mpira ani kuruna o Belgica ya ntaba wale nyaka wera ya ekala mulo ko masi kera nye o kumati Egypto ni mpira ne otimaka saka manji pale mpira ku miheli wota o mhina ma numero 21 o kale ani kuru na we Egypto hai sono Belgica o ka tulava ani kela o maniwa ka livre hai so lotoni muhina mwa ni kuru na we Egypto o ka tiva ni kuvela we mpira ola mathaveni mwa Belgica ana masiveli we petoko sampira wana ka tia tenshe bankata nime ani kala ka ocean ka mahawo kala wera a suela matikelo ani kuru na Egypto ni phanyane ya okathi ba nivera ya minuto miloko mitanu ni misheshe wa mpanta wo tene wa mpira na kela na balaya iye mloko miloko misheshe ni tanu ni no na wera mpanta la wanaili inevera minuto mitana misheshe wa mpira ovarania we Belgica ni Egypto Egypto mushinda Belgica mpira mosa no hona mpira ewa hiu o hiu yola ni kuru ni mosa na wa Afrika wendo Cabo Verde ndika nyihaya ni kuru na tikana ya ovira Egypto mnari mpira o kumela nari kumelota wanepanya nilo nana matika ni kuru na o Belgica masi nilo Egypto wanepanya mpira eriari ya ahiso okato oporo wa
ovariwa ni nari khovariwa mpira ukumela uta nari aha mpira ukumela uta basi ahala bakhani ovolo wa egolo mathaveni mwa Belgica Mo Salah ahimmana vale mpira muhina mwane kape siso mpira malela ni ukumela uta ukhala matikha mosa anikhuru nao Belgica one

Omana kampira yolo mhina mwana wo hira mathavi na matika numero 22 anikuru na o Egipto o vekela kavale uhime wera kero murushiwa masina mushini ohone lavo ba onikela o bahani wa mpira mhina mwana matika nikuru no Belgica Belgica o mwiti hira kampira bakani bakani wa veriria ka ophanya vakweye mhina mwana nikuru na na Egipto masi ohepanyaka okala wa Egipto onepanya ne ya owito kihene ethonyirwa hu ya pilasa ka mustudio mu variari wa okatiola banoku mihiria huni ohimoro shana mati kana numero 11 anikuru na o Belgica muhina magarandare ya onaveke la e penalti masi na mushi na hima wera na rekumukwatiyo na hima Mameleke, momoleke mpira, wanaka mpira ni okupromosa ontune ya urumela ikuru, kahiyo, okalaka sisa le papi nyene, wanaka mwela siso, mwanikela kimoroshaka, nave okati overeke, numero 17, tonke logo nyanlo, tonare kahiyo, otika o numero 17, orogwa tona matika mkira kwene, kahiwinda kuhona numero na kamisa ewendiawe, ora do Belgica, mwanikela manalo, tomono, wolo pane toko sisa le ontikawe, de numero 25 nar kahiyo numero 25 no panyane ya bari ba grand area manani haka wakelela de numero 7 omma na numero 7 basi piru kumi hiwa nano remati ei kapita wa nikuru no Belgica a hema na remati na munka lokho masi ya malela ni overa omokone yare tu yare wopi habanki pale bari yari wa matavi na mawe heria nikuru na Egypto na kapita wa nikuru na Egypto toma nela wala te numero 9 masi ahiso o Belgica msoma ha te numero 9 tiyo amane mpirole ndelo anamatika nikuru na Belgica amane nihaka umpunya Egypto wera kusa mpimano oka mkapula na mawe heria matavi oka punle eremati anamatika numero 7 anikuru na o Belgica onmana ni hawanyemela bakhanene ana matika akwawe ola khale na mawe hira mathavi anikuru na Egypto uhime ko era bantu ne we atho yilipi heke ukhala wera o pakeria ona phunywa vahinda erlaya na mawe hira mathavi anikuru na na we Egypto ni phanye ya mpanta wa Nile ni wosi nsamkomane lo wa Egypto ni Belgica Belgica un Egypto ahiso Belgica 0 Egypto un na matika kini mwana wale na matika mosa ni kuru no Belgica opavelaka ovolowa wampanta yola wanaili mpira onipenye ni ya na matika o Belgica lelo avika na eria ni laka na mpira ya atamele matavi anikuru na Egypto wakuta okati mpira onibera kampanta yoli yungolo pana omanani haka ukuvela matavi ni manikuru na Egypto masi ana matika wijibita himia kwa nari ole lova naroenle omana mpira wohi ya otwela wanaka ola mkumanelo mulu pale amolo mkone opele nkatera wa arana sana enkela we opanyamu kepiendri oba hiwa waraka ya njano ukala wera ya mroenle na maweheri ya matavi ukati amana we mpira ngisuwenle enikela ukumelela vale ngisuwenle enikela ukumelela vale ukhala wera ukhala na matika mosani kuru no Belgica amruwenle nama wahira matavi awe Egypto okati ama na wempira kahikini ya hikale waraka yoshe ria ngisuwenle nare kahiyo yuko vera tafautile ana matika nikura wa Egypto taro na mpira moto lava muhina mwa defesa lelo mpira o defesa ni o mana ni vale weti hiyo bakane na mpira siso ori area laka na mpira onumo moli wa mpira masi o kuvela mathave ni kuruna o Belgica ono piha o kala mkarandare onve tamosa o mana ramate yente sai yo vera o kuvela na e poste yo mono wolo pana to kusale ni kuruna o Egypto ni mana ya mkahola wa Nile ari e namatika numero 10.

Tumul da tonyi wahu nipanyi ha eyo ne lo opa da wole hirere mazari time kutano la mulu pale a molu men kone mo o varano wa Belgica ne Egipto ay ay ay ay a si tambe nao ne ay ay ay ay ay venni vila woku mi hirane yore ere la ba vansi va ya masi so tenu mo ha wa wow.